Yamino ndenga itidi, okan kurela ni boku ele inde, Israel fama, esetu eno mwen. Ekro kumu, onye ni yanga mwe ba fa Israel fa ukali esu divi amufwe mu. Mane, ekra iyi akenga sai. Mana mi primosi amwe, o maikra e umie, ye o ukai. Benga biwa ora bwenu, ane mwole nga mwe siye bi fwe mu, mwa mi pri onubei mwe. Israel fama ekro kwenwe ngo ekro ngasuwa esprefe blind okro nyamie ngo bre kranu Israel fai me ma isi nyamie kuri omabe kwenwe sombi akunda oni emvre isuni afwem de kranga mokusuma nyamie fleri be oba sabe si uno ma isi nyamie osiba mvwe e secteur no no afan e babanga mo ebe nyani yesu de ukalie e krai ba bimba meduma na nyamie kuri siba mvwe ikuranga mo afari beke brondo ngabitu guasu si ba mvona mabitra reklama etie mo yakuraya ya yakuma mo ya sandi ma amani nga etie fa ukromisu na ikore nu ikenga diwa mo inoai ma isi ya mekuri ibo okai na fiengo unu o ikura fa ma jezi moti ya mewa idumanu srele.

ananga magwanga kundalele maume ngulalele maume yonse kangwanga kundalele maume ngati ngati yili uzwe mulele ngati ngati sila jamulele manyamalike vifa mitozi wa demika.

0: Jaanong jaanong mo amano se o ne neng mo anangama e si a me mo kuri le mo fewa Jesus Christ iwa akumba famani edumanu e ya mke no swai Radio Maria Côte d'Ivoire like akuna ma mo kwe eni anga mo kusa manjino e ma amutinga anewo ya me fali ken so mo akungwe ken famani ke e kolea se kanvui e fai son ya miende e mende son le son amni a bien
1: Noel Kwaku
0: Maturin Kwasi Yeah, you must only don't ask all the sun. Say, near Munga, Yamina be Gua, Beatosu, Sanga Kranianga, Yabubo, Yamakama, Kramule. The Kikra Yukusma, it is tell for your make play is ingno. For the Kay can once say, Coquina, Yamme was key one voe, no a finger rain, only sure a lava my Ambobi Sibisu, only Moa, AOI, Akradigmas on Kaure, Inia Bia, Banuel, or Aquata Amie. Na so ye ye efagu manyo
2: ye krofoe nangama kunimbre nyamye en voici foe na soin eloase e omo emishu du manu baba sa afama jesus abama we e wese afime inu mlai okie sangana nga mi blika fali jesus bali mamala somu popolibe okani kese suna pulabe bola fisu mlaso okime o baba no soin juluwa eloase omo mi famia chuchu de main no
0: amen
2: a chenemo histoire di jumai ananga manga boy ya kan kro ni ali ke a tnai no abum mesun a ukai juma so idile no ananga ma bale ngai ba itri ole ke de nga boy benia fama bon benia mama jesus a fine ken san pangman pa kwa so no sanga jesus ici en tinia benia umei ananga ma iso fo so krali mu beti ya eklio ye manden ken klokla kla iba e fonanu anangama mi kuri e sroken denga boya keneke mo fion o ndalienu fion o klelwanu anangama be kula viala bobati baba mande sonyo be unsa o ye be unsa ye o anangama anvoe sifoe be kula bo be olungunu mo bofo wa trabe kanga mo anangama mi kuri ofuta ka be nya beti e fande nga e fae ba kende sonya ngibe e mi shushu duma enu sine boya sire swa boju maibo ananga matinge mofe donga subo ifai gwebo baba mi primodu mo kumbake yo ma onyama male e mi shushu duma eno
0: amen
2: ba mature
0: aba
2: te abye nyamien sire ngabo ataka zu
0: nga mi famani
2: nga famani
0: yo
2: si poru okredi ndeke grino okredi ndeke grini fa ko mani nga uromu fomu
0: yo
2: Frebe, if they care, Romu in the Trina.
0: You,
2: Romu in the Trina, Ima Brunisan.
0: You,
2: Romu in the Trina, Ima Brunisan. E fa guay, Ima Blue Olimoque.
0: You,
2: Apon Bian Kungue, or Suli Josu. Freke, by Luke. By Luke, E in the Trina, Enyon. Ima Ablana, Onikun, if I guay, Ablenu, Onikun.
0: You,
2: Isikake, Amoe. E kwa so no sera mi me dimwa
0: yo
2: akon sera mi me sou yeso na denga mo be kasi afin bisike 4 ans we e boye ju mambo sanga bi e si a pour baba bo ya so e radio le no ai
0: kasi so
2: a so no kasi so ma ko tike radio nche nsike ya bi bobo atima
0: ti frano
2: ti ma frano fa ma be ku ma uromu ndetre na e ma brunissa Faigwe ima bru onimokwe. Ak luk ndetre inyon. Ima ablana onikun. Faigwe ima ablenu onikun wukun. Anyame ukaye ime shushutuma inu.
0: Amen.
2: Amba ba maturen.
0: Awa.
2: Ngole mwe kaye sisi yobukun.
0: Yo.
2: Na fa ndeke klinga mwe. Faigwe bu akoto polu yi ikrele mwe fa kumani urom mwile. Kuluka ibwe bu isuwe.
0: Yo. Gasi nyose ike nyame yose ike Abraham. Ni usuno sanu biwadi mei mwanyaja na mramo befasu itie o seri beso sange besula fulen boma be yuxe se fue itie o seri be o seri so se benga bo be di mransu benya likinga bo nyamie o seri ke o famai ni nyamie sula fulen o tingbe ye kusu likengabo osirike oyo okeningbe mlam mlan yema okun yami ya afin se mra onumare ni fondole onuma fondole mra onumare isonti se la fin yami so edi yami iningemu bi aja yeti dele oti yami mo oti akunye fwe ininge chele mo fache Abraham iwo suno sram bikula sangeli kengabo nyami wa ofama Abraham iwo suno sram na bengabo bedi mla bisu bengumirio sange bengambo be lafi nyami suke Abraham sain bilia yi afinya Abraham oti ikula mo ilafi nyami su isi Abraham bekele nyami fwa nke mfari wo nyori mvri pangwa besi. Na ore, Abraham oti ikwani esi. Nyamie bo olafi isu, bo okien benga bo be uri, bo ma nge kula be ule inyo. Abraham olima like fi bo okwa fe yola gwa suo. Sange ofe li yola gwa li nyamie kumba su. Ye ola fili sukba koeli son oili mvri pangba ba besi afin ola fili ndenga bo nyamie okaninso osirike o sunu sram beson kengasa sieni niemu nyamie bo onu andeo
2: e la nyamiasi
0: ba noel
2: oui
0: enyu omo
2: yo okuzo omo
0: yo
2: afin za kangama we su timande so
0: nyamie wa wore wa gbon wenso
2: ebe gran be wo
0: gran be wo gbo flo
2: yo
0: ya mie invlinga motakari otakari invlisoni Abraham so ye ikasin ye ya ti jasin
2: nja ruki ndele
0: no ruki ndele no afin kenga va kenle e nga wo wa wore kro e nga wo sila ndemu esi ke kebe bu andra se ke gbon fun so ejina be wu laari e
2: be wure
0: onga awon gbo laari e wu re akura won ka sin rien ko fati
2: eje
0: iso ti e ma nyamie o fleli bien kun bien so nyamie yo yiri yo e kan igole ko ase ke nyamie peri fele nga mo feri one ni eni ya wure one ni eni npa na nyamie wa fa sa danka of our no il faut bien sûr que Abraham
2: yeah
0: il doit bien aller que ici yeah c'est oti ici voilà que e buya kuna il soit ja singa bo famanie petit dit que nyami o seri Abraham que ni o suno sram we wadi me ya ja namlambo be fasu itie o seri so sangé be sula file bo ma be o se se fwe itie ma o seri so ngabo nyani kira fama yole
2: mwana benga bo e belafi mlanso na bengumi ya be di aja so no
0: yo
2: na kosio
0: kosio
2: anza kusuma franu ka okumbe
0: osiri so osiri ke nyami osiri Abraham ke oni usuru sanamu be wadi me yaja na mla mo belafi su itie osiri so sange belafi nyami so bo be yo se se fwe itie ma o se di so
2: sa me me la fi
0: sa la fi ya me suna ma se se fwe ya mi yo
2: le sa me me la fi mlanzo
0: yo
2: me la fi su pa o tra ya mi bobo
0: yo
2: sa te le ti
0: yo
2: afin be mi de ke afun mlaso na me fa mlaso me fa be kiwo nke kenga etu tra ndenga me ajo mo izi ibrelem so ofa kon ya mepri o mani mla mani mla bru sange ko ko enyunu e like krifo mu mla ga baba fa ri mi fa ukere mla bru so
0: o ai pon mo
2: o tik bang bang pasa
0: soni
2: nga ko yuna be ko nya sana yingine ne krere
0: yo
2: nga ko yuna be ko nya sana yilu fre dide
0: yo
2: nga ko yuna be ko nya sana ya po bole
0: yo
2: kwa kwa te be fa mla nga le fa bale
0: yo
2: baba mi se ga like nga mo o nu e akla fa masra mbe wole mi si ma nya mi Vie mes sima yami Abraham nga no fo nga boye kan bendere.
0: Yo.
2: Vie mes sima yami. Sa vie mes sima yami ombe gba be yin. Be wu sa man Jésus sa. Ka Jésus se kam ti kanga. Am ti afefwe. mo sanga ku bi gran bi jane be wuse ke bo mbo ti abraham janu fwe
0: e
2: ti o su nu fwe mun ko ti akra se ke ti kanga josu muni ke sa tengo mo obe nu
0: o ti
2: pangba e ti enwa me ti sa te kanga nia mlaso mo ebe disu be tra nya mi pri

0: before we will to my bobio. My meal kai,
1: you have a nice Sunday. The quantity is le over again, Usan Kayuku,
0: Usan Kayuku,
1: Jesus, e ballet, Marie Mokfound, Jesus, Kanga Vacan Leo Quantique, Sansai,
0: oh Blamenu, Sapa.
1: Oh Blamenu, and Mekusma, you saw some moon name, Marie, you
0: know. So mo fa ri wa we san fa wuru di mama mari no afin ko le se ti ke mama mari o le buti kri mu nya mi fe wa we san gale ma mi u kai ke afin ka etike tike nde so me so ko kwa ko un sapa su ma ka wole ma mi u kai
1: amen na ka ye ko enu be se de ke i son ti se la fi nya mi so ye di nya mi ninge mu be aja iti lele oti nyamiemo oti akunye fwe ininge kere mo fake Abraham yu sunu srambi kula. Sangeri kengabo nyamiwa ofama Abraham yu sunu srambu. Na bengabo bedi mlasu bengu mio. Sange bengabo bila fi nyamiesu ke Abraham sa belia unubi.
0: Abraham la fi nyamiesu kwa.
1: Yo.
0: Sakwa. Kwa juli vile kunu le Abraham otutuli. Ya mune ban tutuli. Sange ko juri de
1: sera mo gani ri umuro
0: Abraham nika nange ko a mureke inya mi so ngumo suire otinya mi kumbo o ti unsi si fue
1: yo
0: o ti anya mi kumbo o pulu me fleur ke kun ke magi
1: ke
0: na be su freme a tre a wure nu
1: inya surike
0: ba akura ke nya surike tindende neke minga mobe nya surike me kulabe kwita nya bobosa mango nya be le kwa kuma fayisika sur place bla france ke sur place be grand be ga usu kuma
1: be
0: kalabe yo sanga nya mi ekpri ili oti atreye fwe oti ma nya surike fwe
1: oprima
0: un ikusuma koko mai
1: mwa
0: o mai o me pa sanga pale suma ngatie ma if I can bramu in the rebo, Yaman Bantutuli, or Buke, Yamienga bot Israel, Yamienga bo Mangwan, or Buke oti Nyasu, Yamie. Yaman come more abolicas ye, Mongway, that was our bullike, Yamien song, Nagle, or Subukua. Cabo, a one a condemned day, Paco, Palasuma, a fin affen.
1: Yo
0: sangale ngale ya mebo wa fali ya mbo ya
1: ndati ke sa akpri ngboko ngosia
0: akpri jabla osia o ikramatra o yi a un osia se ko yi se ti kan si so un fali blango en ili e ko ma ri kanu wadu mwa saki
1: yo
0: ya ba ya mende ofa kan kri ye benga sa abramu e sukai ko ke abramu un nyani sula file pasa afin ke mo nyamia yiri ngro okuluri nyamia kuluri nyamia kuluri abramu pasa Yeko obukasie mo inu ayamai senge kasien zu Abraham so ko onuni ke nyamie inyamie so ngu ongwanu akene ni pa ofa mani nyamie akon didi nyamie ijuma yema nyamie wa feri ofa sieri inwa ayo mvle bang besu sie
1: yo
0: akon yelinga bo neke inga moeu Abraham ya galenu mose esu la file otika Abraham sa moe faika nkwe like krifwe mende ikirale ngale mobese kebelia betima kangana meti Abraham ya ametima kangana meti Abraham janumba meti tanumba meti usufwe na itia metima kanga ye esu la file ngamo Abraham nu asu oi owe nu bietio
1: keke
0: ya komu mai nu nyamende kanin kesina ngabo okuru ten okuru sa ten otisa te kanga
1: otio
0: awi otisa te kanga ye kati kanga ni unyamie ya jale ngomo sisi ri okanga ni kanga awuru danu
1: keke
0: awuru danu kanga mu rest toujours aleka be kabelia amie kanga me kabelia amie ne kan se eklopengbemo okloklopengbemo malo
1: okloklopengbemo ole
0: okloklopengbemo ole ya uru nsiko sisi ri un Yo po si lu pa ko pa independant mo blo fami fle ka independant entre cousin
1: oui entre cousin
0: entre cousin
1: la akpan azuru la
0: entre cousin ngale mo oti wa melie oti isanu ma melie yi kanga ma melie ni suhuru me iswa danu lo yo mo ati sa te fo mati kanga banio abuka nya mi ligenga mo osisiri mo of sisiri ko fa mai mo oboye ka se ko fa mai mo liki son ti pa o kanga okra fa mao
1: keke
0: ma mi ukai
1: yo ye que quoi nous quand ils ont décidé que à fin y a bras moti vu moti et quoi moi la fin y a mis sous ici à fin ben clairi y a mis froid nous que on fallait au niveau du vêtement ma bessi na ouais bras moti et quoi ici y a mis bon on la fin ici bon qui est bien gavé ben ouli ok bien gavé ben ouli mon bon n'importe quoi ou Ole inu manu maliki kula ule inu Abraham oti isi. Kaibu ya kuna okrike bengawe la fi yamiesu. Kanze be uli. Su la fi lesonu. Be kienke Abraham sabye. Isonti misi onimini ya mamu. Wakanga mo ginsa woye njui inu manu. O uki. Nge wakanga mo usanante njui unu. O waki. Abraham oti wakaboye njui inu. Nous avons gambo ou non autant ni sous la file non nous sont gutuma on y indica ça ou ça la liki o sa non ni ni ki di ka san ki son oipa
0: oipa
1: nge sa ni meni ka sa o saki e mumie e ngrole e sous la file ndenga be kan sa nga e ti on nga e wi mai buya kuna e la fi ya mieso se la fi tu o ke wa ka bo e nju ou non do klasu o le kanze o uri e uri Saya mien okay kenga bo Abraham o fa keni sa amutike be keni floa ya mien floa nke Jésus woli ya mien sere Olivier oli ya mien sere na inu o kakiri inu mo kakiri be kan benga o be boli benga o be un kala be fiteri inu lo beduma
0: ne bo beduma be boli Abraham beduma me boli eli duma
1: eh ka be bo beduma le o klike
0: ani Moïse
1: et yo e kan detiti samke wawe oguma e uneni owu osaki senge wawe ni oguma isonti my lafisu e lafisu benga wawe bi bobe du male kanze iriba bai du mafruanu kuma bonga kolonga su afire nganu senanga sari ki goiri boye makron oiri owe inu ye iki nga woye ma bisike
0: du manzo mri mai
1: otikpa yoni e fata ya sonu fo my injolie Jesus Christ inu na eko inu kan ekun e ko en kambese de Abraham o le maliki fibo o kwa la fis o fe o la gwaso sangé o fe o la gwali nyame kumbasu ye o la fi isupa ko il son o il invle pamma besi afin o la fi ndenga bo nyame o kaninso o se ke o suno sramu beson kengasa
0: o le maliki fikmu o le mola filiso
1: Ola mwi.
0: Olema mwi.
1: Olema
0: mwi. Olema loko shwe.
1: Yo.
0: Fakon ofa nyamye kumba ke.
1: Yo.
0: Ofa. Anke. Oguli kun. Oguli ble kun kwe kon nyamye seli Abraham ke. Gyao. Ou soufwe.
1: Eh.
0: Ou soufwe. Na an. Kwa kokbo ongla derye.
1: Yo. Ona nambe oumye ninge. Nga lebo gyao benou.
0: Sanga tema nyamye. O nyamye kanin sokre li Abraham. Afi. Aurung a urumbo beso amwi.
1: Yo.
0: Aya mwi soufwe mi. Afi sa anumale bobo. Ota beso bambu nga yunga kwa Venir à moi, on y a bang à room for me, one of the soup. Yeah, can yaw le mot. No ma, I was on Kunio by Maturin. I saw a mumasica on ya a roof and one abo a messu, mon male cuni, mo rubi. Langalanum, I am a can in the song lady Abraham was a simme book or laffy soup. Neg and strangam boy, ah, laffy soup. Bo, strong about my ocandecro mo a fine. A software, ya laffy soup. Well, conny, in ya bia. Bebu bunu okun nyame bobo yo okanyo wakun okpuni nisu bewo ri ka be julom mo be koko te asie nyame den kenke asie yi iterika ikerika iyo bwerika ya Abraham falio
1: yo
0: akun feri parika on fa mani ini ambia nia se sana kun la fima miezo okura ngoye se ba mairike ke wo ikuche wa wa mbuya ndra obui obui inya ndra sike yo eh ami swaka yaki sensu swaka yaki
1: sango dimwa swaka kre
0: mondu mwa maswaka kre be bubya ndra kengereza senge Abraham liye oswali waka kre ya mi selike asieke ngofelile obwa bwe ngobo falibele le ye likipa ofiterio sula file kai la fi buma imangunwa kunate mulikinga boye kuli boye ekule ni bobo mo ekule ifa ekule mangume u ya me kuzuma ma emleso ma ya me ukai mi sho shuma no
1: na ye ya fa ori ya gwi bwino ye
0: yo
1: isonti ni ani mami kulanga we le yon ganwanze kwa sonu, ma sou la file ni, o tra ou liwi nou. Kanze edi yamye mlansu, sange ma il la fin yamye sou. A fin yamye sou le otiali kibo ebe yonyon. Otiali kibo e, oti talwa ni,
0: banfone
1: mounikyo. Oti wawwe, isu, ne dire. Be kande be kliwo, anwan sa, sange kuma be kande be kliwo. Kè yon awa yon, e ken la flen, e si ke sanga sa la flen nou, sanga bo siniye. Kè yon yamye yon fati ken gasa. E kula yon men, sanga kusuma, sanga mok, o ndenga mokan, e su ye diyo.
0: Pati yo.
1: E di sun, yagwa liyen, yamye bobo, o yin gulfa may, donga sun. Sana kon kwa tanye yon, yon kale, ase nga suwa, san yamye yon tanyo. Kè ba nouwe kandene, di ki kula nga yon, Sef e sike yon yamye yon, e di kima sone yon men. Yon kumo sa kya, oya kya yon.
0: Oya kya yon, oya yon wakatwa.
1: Ofe wakatwa, fa may. Son ti ma e buya kuna. Na ikiranye, e ni yaman wama e gwe kun, koma e gwe no gwe. Ya ko, yon kan yon kun.